sorry buti yami na ngicela ukuthi malawe man iyazi bengaya bengayazi ukuthi lo muntu ushadile angitshelanga man ayicela ukuba umthwalelo man please kodwa umuhle yena yazi